0: Rantsi pe makotai kotela eru ke hore go dira galang ko line 2 ka 4 a re tsaretse go bieno
1: mmosa ke montle tumela na motho montle ke go dumedisa mo tsatsing la la boraro a phuku tlo fara matsatsi a le robedi ke tepedi so ba ba di le borata go kudu ke ga le slender boy tapanga o kwa ke ditswe mme ka 360 mantu e ke tla ke fara misefela se ya tsa ka sa mo cha e ke re ro bone mo so mo tsatsing la la boraro go rongwa la ke tlholego na go tsoga ke mohau tla re le bogere ra masedi ga re bone e chako ya le tsatsi 91 e ke gorogile mo tsatsing la gompieno e ke tla ke tshwere bola ke tla ke tshwere ditaola a tla ke go di gasa ke go batla ko nnete e leng teng mme fela a tla ke dile ka tlwaelo ga ke re fumane bo ga ba re sia fuma be ke re nnete keye FIFA World Cup mo letsatsing la maopane setlhogo pogo phurano ya meno mo letlhakoreng la Egypta ke mang yo na ka dumela seo se diragetseng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Egypt ba eteletse setlhopha sa Argentina pele ka nno di le pedi mo metsotsong e le some a supa le ko robongwe ba ntse ba eteletse pele setlhopha sa Argentina ba busa nno e le nosi mo metsotsong e le some a supa le ko robongwe metsotso e le some a robedi le boraro Argentina ba lekalekanya dino motsotso wa bofelo moetsa sebe wa tsena ko legodimong metsotso e le some a ropongwe e na le metsotso e le mebedi Argentina ba nosa nno ya boraro ba ropa dipelo le maikutlo a setlhopha sa Egypt ba ntshetsa Egypt kwa ntle mo e leng gore setlhopha sa Egypt ba ne ba ketika ba re ba fetela ko legatong la le le latelang mara le Argentina ke rona re ya go fetang a e dira taba mo letsatsing la maobane Lionel Messi motshameko mongwe o tshamekileng setlhopha sa Swaziland le Colombia ditlhopha sa Swaziland batho la Colombia ko tlhagong ya dipenalty ka nno di le nne go tseta Simphiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la gompieno Europe under 15 KZN Real Vultures ba na le Soweto Shining Stars ka ura ya lesome under 17 Euphoria ba na le Sunshine Academy ka ura ya lesome le pongwe CP ba na le New Hope Stars ka ura ya lesome le bopedi under 20 ura ya pongwe Orlando West Academy ba na le Soweto Warriors Euphoria ba na setlhopha sa Mighty Stars ka ura ya bopedi ura ya boraro Zulu Warriors ba na le Izintsha Izistrong na tse ke tse ditapo tse ke poele ko line one ke re mo nakong e sa fediseng pelo nna ka wena re a boa ke ntse ke go netefaletsa ka tsa metshameko go dua ga le slender boy tapang o kgwakeditswe merafonga.

0: tsarantse pe khosiya me mongwa me nga ka botlhokwa nga ke tuna to no fetari nga tso tso tletsa tseleng for editing tsarantse pa bolo ya wat la hukka hore go dira galang mo tsa metshabeko re tsotsa di tapotse re hore re furunya tsa go hoena go line 2 ke a solo fela hore tso tletse di aperitsiamo mo le tlhakoreng la gago ya le rona ka mo studio ka fano fa re siame taramo mamoso re ke re dumela
1: mmoso ke montle dumela motho montle ke a go dumedisa mo letsatsing la laboraro phukutlhole fela matsatsi a le robedi ke tepedi soma mabedi le borataro kodu ke ya ka le slender boy tabanga o kgwakeditswe merafoka 360 radio ke tla ke phagamise fela seatla sa ka sa motja ke re re o bone moso mo letsatsing la laboraro go rongwana ke tlholego go tsoga ke mogau tla re leboge rramasedi ga re bone tšhako ya letsatsi 91 ke gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere bola ke tla ke tshwere ditaola a tla ke go di gasa ke go batla ko nnete e leng teng mme fela a tla ke dile ka tlwaelo ga ke re fumane bo ga ba re sia fuma be ke re nnete ke ye FIFA World Cup mo letsatsing la maopane setlhogo pogo phurano ya meno mo letlhakoreng la Egypta ke mang yo na ka dumela seo se diragetseng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Egypt ba eteletse setlhopha sa Argentina pele ka nno di le pedi mo metsotsong e le 79 ba ntse ba eteletse pele setlhopha sa Argentina ba busa nno e le nosi mo metsotsong e le 79 metsotso e le 83 Argentina ba lekalekanya dino motsotso wa bofelo moetsasebe wa tsena ko legodimong metsotso e le 19 e na le metsotso e le mebedi Argentina ba nosa nno ya boraro ba ropa dipelo le maikutlo a setlhopha sa Egypt ba ntshetsa Egypt kwa ntle mo e leng gore setlhopha sa Egypt ba ne ba ketika ba re ba fetela ko legatong le le latelang mme fela Argentina Lionel Messi re gaolo motlholo oo rona re le Argentina ke rona re ya go fetang a e dira taba mo letsatsing la maobane Lionel Messi motshameko mongwe o tshamekileng a setlhopha sa Swaziland le Colombia ditlhopha di tshamekile maleka a le fela setlhopha sa Swaziland ba tlhola Colombia ko thagong ya dipenalty ka nno di le 4 go tseta Simphiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la gompieno Europoria ba na le sepi ka ura ya boropongwe under 15 KZN Real Vultures ba na le Soweto Shining Stars ka ura ya lesome under 17 Europoria ba na le Sunshine Academy ka ura ya lesome lepongwe sepi ba na le New Hope Stars ka ura ya lesome lebopedi under 20 ura ya pongwe Orlando West Academy bana le Soweto Warriors Europoria bana le setlhopha sa Mighty Stars ka ura ya bopedi ura ya boraro Zulu Warriors bana le Izintsha Easy Strong tse ke tse di diragalang ko Phirima Petla kgotsa Sport.

Retswa kalore ke mo ratatata mo stationing Samantha station sa go Mrafon 360 radio, your precise local global connection. Ke laboraro boss yo ke te kholo perima sa me pedi tatar ke mo hawela gore mo go bona e bile poku tlhola malatsia ba arbe di fela di temperature tsa rena di sa sampang di le ko 10 degrees Celsius ne di dire di a ko 9 fela ka re ke a bona di a tlatloga bianom ga ke itse se sera goreng sera gore go tlo futhumala kgotsa yang yaano ke so se sentle sena re batla mofuthu re batla go gatsela mama itse go gatsela ke so se e leng gore ga se bonate re batla go futhumale retsi ne ke botsitse potso ebile ke batla ukwa gore moretsi mo khangela o di bona yam ya how ka kra gauta at the back of your house khotsa anywhere mo ntlung ya gago norwa e pa wena ya norwa e ke pela fela mo e ponya ra mo nya le fela le bene gore ga re wa bona o kra gauta ya kra gauta.

ሬቱ ያቀልሬ ከመረታታ ሸባና ባሃፎ ምትቱ ስማማበዲ ልቡበዲ ራፋ ኡራ ያቡ ፕሮፖሙ ሞስቴሽን ሳፍ ሰማንታ ራፋን 360 ሬዲዮ ፕሪሳይስ ሎ ኮድ ሎ ቦ ኮኔክሽን ሆቢየኖ ኮናለ ባትባ ኮላ ከቦነ ኮላ ራሞሬ ሾኒ selwane wa padi ya ke comedian ene gore a ka go betsa ka di jokes bo cry le gore o wetse mo fatshe ya ya no re mo la calza tsatsi le mo na te rompieno le rato g le na wa khola house dora le na wa khola kluma mo skiti le na wa khola ya di ramaukane le na wa khola ya no ke tsa tshune ke balla kaletse tsatsi le mo na te le ke a solofela gore tsotsotlhe tse e leng gore ba di labalela modimo wa ka ba fa tsona moreetsi a ba ruise molemo o sa feleng ya a ba elevate ebile a ba okeletse kgotsa a busetse mo e leng gore ba tseile teng ya letsatsi le la bona la matsalo e nne letsatsi le monate go feta malatsi o otlhe a e leng gore ba sekile ba nna le ona ya shabana kwa gago ke semamabedi le boraro ga ura ya borobongwe mo station sa mantla sa merapong 360 radio the precise local global connection tsere tsamaya yalo se na lebala moreetsi wa me gore go na le potso e le gore ke go butsitse yona ebile ga o ka ya ko mafaratlhateng o ka e bona potso e simple ga e le gore ga re kere ga o ntse o epa kwa gago be le gore gore wa sheba o kry-e le gore go na le gauta fano ya kry-e le gore go na le gauta o tlo o dirang ga o epa be le gore o kry-a